0: Bato. Moriha ako reves ragala faro ko lenke. Inge? Ihar mitaga? Wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'quba wal Asbat. Inge moriha ako reves faro ko lenke. Wa auhayna ila Ibrahim. Ito na fashay.
1: Wow!